Magandang gabi sa inyong lahat and welcome to Mabuhay Let's Talk Arts. Isang oras na naghahandog sa inyo ng inspirasyon, impormasyon at mga magagandang awitin. This is your host, Ida Bell Bernabeu.

0: 4EBFM and Global on Digital Radio are both streaming live from our website, 4eb.org.au. Your online multicultural companion.
1: Hi, we're back, and it's joke moment time.
2: Joke.
1: This is good. This is good, Judith. You have to listen to this. Okay. Ako ngayon. Okay. Merong 28 years old na lalaki, ano, pumunta sa kanyang parents' house kasi nasa labas na siya. Iba na yung place niya. Mm. At tinanong niya ang kanyang ina, "Ma, hindi niyo ba ako tunay na anak?" Pa, nagulat yung ina.
2: Mm.
1: "Ano ba yung pinagsasabi mo? Anong klaseng tanong yan?" Mm. "Ano ba yan?" sabi niya. "Kasi nagpa-DNA test ako, ma. At sabi, no match daw ako sa pamilyang ito."
2: Oh,
1: haba, syempre. Deadly. Nagulat talaga ang ina, kaya tinawag niya kaagad ang kanya asawa.
2: Mm.
1: Tapos sabi niya, "Hoy, ang anak natin, tinanong ako kung bakit ang DNA niya ay hindi match sa atin." Sagot kaagad ng aba, "Aba, syempre, hindi." Nalong nagulat ang ina. Explain naman ng ama, "Di ba noon, kakapanganak mo pa lang sa ospital, yung bata ay iyak ng iyak, ayaw tumigil.
2: Yeah.
1: Kaya sinabi mo sa akin, palitan mo nga yan." Oh, yan. Kaya ayun, pinalitan ko. Pumunta sa nursery, pinalitan yung bata.
2: Kaya pala ang DNA.
1: Oh my goodness.
2: Masunurin.
1: Tama naman yun, di ba? Walang mali doon.
2: Ayun na. That's so fun.
1: Ay, nako. Okay, Alma.
2: Meris ng lalaki, no? Nagpakonsulta siya sa doktor.
1: Oo.
2: Sabi ni Doc, "May tanning ka na ang buhay mo," sabi sa kanya.
1: Oh.
2: Di siyempre, ang lukot ng lalaki na sabi niya, "Bakit sa akin nangyari to, Doc? May magagawa pa po ba ako?" Eto sabi ng doktor, eto yung solusyon ng doktor. "Ang mabuti pa, mag-asawa ka ng pangit at mukha. Ang mukha at masama ugali."
1: Oh.
2: Yun ang sabi ng doktor.
3: Okay yun.
2: Sabi ng lalaki, "Bakit, Doc? Pag ginawa ko po ba yun, gagaling pa ako?" Huh. Yung tanong niya, no, sabi,
1: yeah.
2: Eto sabi ng doktor, nakatawa. "Hindi, pero pag ginawa mo yan, mas gugustuhin mo pang mamatay kesa gumaling ka. Dahil araw-araw, ang pangit na kasama mo, masama pag-alit."
1: Okay, yun na. Okay, doktor na to.
2: Magaling na doktor na pa siya ngayon.
1: Magaling na doktor yan. Oh my goodness. Okay, thank you.
2: I like this portion.